Dabay no jam ko vahu tong padam 2 minute do nong suba update po guna to ko. Am katawadan ko ma sa Vita pahut tapi na di kakal po mungkin ngau di ko sa himban do boss kadazan do nong suba biti om Hansan do tomoy mo it ko hidasan. Am nuno po to ko vangon do po ompus tadaw bay no nuno po patong down do tadaw bay no nga tomoy mo do kapo covid do kon sikan do ginavo ko ma do to ko sa Vita. Am it Hansanan do sa Vita kalaja. Kaya ano na po, tagovangon na po ang pusta daw, bay na nga, tumay mo na po na Ohud. Mayan pa'y ginawa di asanang, ginawa di Ohud Siko, ang nagi, mayan pa'y na kidum di Tomis Kamegeri. Ang nabay na tanaw ko himo, ko tu di tibuhan ko vahu tapinay ko. Ang tumazan do gumuna, tamahut tayo tapinay di kiva. Dati do ngoson do itsodu do nungusubabiti tayo tanaw bay na diti. Ang pingat-ingat itindahanon nung sa doong ngonson papapanaw na kulita ito pinay ko o kami na ko sa itimpo na tavan na tanaw tiki tanaw awsang ko atanto o ko zuvo na tavan mo kamuson ko ito pinay ang pingat-ingat ako umahigan italun-alun nung sokyo na umasam nga sana dan do papapanaw na kulita kami jadi mingat-ingat ako mahigan itindahanon mogi obi-obi to ko itindahanon may do coin sa do to ko mataditi ko higaganan om nagi kantakat di aw avasi itindahanon do to ko om tumihang buso do mamahis di azu do hozo nga vinauhun matak talaw bay na diti tamanay ko Pason mantan mohoing kadi Cornelia Jonis Gumpodo. Om nagi hosomatadi Ellis Dison tungkasip. Om nagi sutanon hosomatadi Lenny James Vusak Piu Pusan.

0: pemusawan mogovit lati kodurvo pomumusou toy pomuandaman kipionitanino miampai suang ginavo omko lalaho kogi ginovo datuhun tumanud no kohidasan pemusawan dino onsiko toy tumongob nopo nga mozo no kozuzuvo pemusawan om suang ginavo dino ohidas toy ko au kohidasan pemusawan nopo na inombo kanu toko tumaguvan do pinusok kopo season kanu pakalaja miampai opulokis om kapanakaday do tuhun ngavi mozo na kiino do kalalahano toko do mamuso momiumon papapanauhang om kalalahano toko monokibos miampai suvay tuhun pamusavan ni ohidas na po na hobi otonong mantad ko pamusavan iawatantu inombo do kay buhay o tapiw manan o bintu mongob, aw atanto o pumumusaw, kay magohim do kumuhingkangan. Potoon mo no ginavo, unsikaw, pagano ko si matan na umombo, om sumambayang no. Miang bahut no, miang pahit ang bahut, imiho toko hansanon. Om pumumuso no, onu timagat inswang ginavo na toko.
1: Hi, Kopi Boss yan. Izou Popou, Somuhun, Huhumozou, Kadazan Dusun, Ipogun Saba. Kadahibay mo kinongo ko so imbaan, Boss Kadazan, datikita daw. Yampay mo mo boos, Diyosu, yung oswaw tomoy mo. It frequency, Sizam, Ngopodom Dubo, Titik 2 FM, Maza, Saba, BFM. Ko so imbaan, Boss Kadazan, no ikot.

Ito pa nga video bayan na jam ko Vahu himo ko pa na 4 minute na di Doon akong subupdate Pag unat ako Om timpun at ako Dahil ako sa imbahan O boss ka na zaniti O mavi-avi O munap-gunap na di Pahing ko po Katawadan San po ako madi di Yesus sa vi-avi di Tumilano dogo Do minong ovang dogo Mantad pa dati di jam ka patung 4 minute Doon minsan subup Doon mungkin ako Diti ko sa imbahan O boss ka na zan Katawadan insan po ako madi di Yesus sa vi-avi Hisan ko Jesus do hozo tovi mentak do ko sa imbahan to ko dadong subabiti hozo mata di Lydia joini isiao binabangko tanon dina da dai tipo di gisaw mo ko sa imbahan to ko dadong subabiti o maka da di Jesus hivai do tumiyang bus na po makin ko do ko sa imbahan do boss sina do hapas po o ko sa imbahan to ko dadong subabiti tabi pibabasan mata do go manta di DJP dai na ko pangavi do namot

0: Ih, kulut, kulut siaran radio nu RTM tu. Ahi puputat dek wa. Musik kekeringoh kutu.
1: Iyo kan Ming. Kukula ngorono yo. Musik ak ngorono kuno. Amon kon lagi ni yo. Ah, najajau lahir giura pemancar siaran ni lo no.
0: Hei, kulut lumangoh lagi yang keringoh rimbai-rimbai nakabahu tu. Mau apa seralang ngori mimi?
1: Oh kodi, pai panir guang mo naming RTM klik ba? Ah, ngangay stesen radio RTM, stesen TV RTM, ngangay mo kondora RTM klik no.
0: Oh iya kan, RTM klik. Tapi nakawi data internet ko to kulut.
1: Aya, oh kodi minga.
2: Itaka na lili. Ahalulum am asusungkor rarondo ambokon. Sino pono pangkakalitang taka? Ika ihondo ang hibitritaka ang susuay. Kansaya na ngapura oro kebangsaan, intaramon ra RTM, temans.

Yo, pagay na rito duo rimbay ko na naringom yun pagkabagara lo na minyo ay nayara kasalwa na honmura sa KBFM. Rimbay kasara ito lang rimbay ito rikalsom boss. Rimbay ininggalanan ra bayak ra bujang. Amso no rimbay Diana Lutfi rimbay ininggalanan da amansian. Yun na ibitaka na jam katulo talong operam siyam nga minit alondom. Ang pagkabagan na pro jam katulo apat nga operam limo nga minit alondom na po. Akaw na po ko na kaya ra azanishak. Ralibong no kota kinabalo am intok-intok ahon doon. Libos na po no asa ni siya kino pagkabaga ka. Rais ko na kauna po ko na kaya rataskira. Kaya ka na po ra Imam Abdul Karim ang pakot into ra Giants na bawal. Yawalan sa naramin yung kawir. Ako na ati ako pinagunin ito kaming ko na ang kining oramon dalong kasaluan na humura sa BFM. Ralong domino ra ko na onsen sa yak pagkabaga ka. Ralong domino kali ka na kawanti ngayos. Rhino 2 ra ko na akaw inuli na pong inuli ng karajaki. Ati ako na ko na uman min bali. Muli kira pa mga kabo. Ito ra kabo min yun ko na ra na marisik ra kabo. Ati ako na uman min bali ra kabo min pagkabaga ka. Matupot yak ra ko na ang kining oramon. Ramon ralo no mino ra kono pantingai san mion ara kono kiningo ramon dalom kasalulan dahun numurut rasa ba BFM ra kono kukula rimbai kono pamarangan ramion pagapaga kara pantingai san mion ralo no minam sinak we kali kono pagapaga taga yai no muli ra pamahunan mion ra reno tu maya ra kiralan ma maya ra kereta mion. Rayos ko na kau ang kiralan ra onsen say. Ili ako ko no kasuku. Rapamahon namin no onsen say pagkakakaw. Ya oras kanin kining katukap yara rimbay. Rimbay ito riros di Rafael Lango. Kando po pura mapo na po rimbay no. Ako na po ko na kaya ra azani syakra libong no. Kotokinabalo amintok intok ahondon no.

bitaka na lili, ahalulum am asusungkor rarondo ambokon. Sino pono pangkakalitang taka, ika ihondo ang ibitritaka ang susuay. Kansaya na nga pura oro kebangsaan, intoramon ra RTM, teman

0: Maniru kuang kutuming.
1: Ai, kulokulut. Pinukan ko kirimimi.
0: Salah kagini oming. Akon kutuga. Kondok mana pandaian raguti. Magalawa aku. Boy ka boy. Mapuso maraguta kauti.
1: Apahon pengatu porahuan kulut. Apa amina nilutu painunahon do bansa. Uli kono ilotu inanak amnayo rabandar asindangan ponam kakula tiap ko aman nilotu amahilong ramedia sosial ratalipon nilotu
0: nagaulu ramatun salah karaguin intora iolalaing
1: alap po ngay lo nubasan kulut mindaho koyak ngararahu tohom takatu risilo katutunyak nga liha ilo na purabuoy no kono nga hinapinakuan ko ang ubas na kamamanam kaminan kuratu.
0: Oh, monsay ginyo, Ming. Kinamin ko la. Ming, atan ko lang do panukaw to raklas mangila raragot akaw.
1: Ah, oko tukulot. Kunoyak ko oko tulisun no kanon bahwinansa. Bun, bun, kuno buboy na liam. Mansi, kunoyak liha.
0: Kita kon to imimi mangila. Atan ko lang.
1: Ah, kono po hinokulot. Ang yawaw riyon.
2: Ayat bagu ejen pasisindanganan manungkus rakan sayan mapa

0: Baham tatuang bena insan po mi ambai kada el pira Filipino sika selimbahan tokoh selimbahan boros dusunid Sabah FM. Onsiko kuma di DJ Adi Erin menang ambalut ke selimbahan boros murut. Kanuh da tumanud ke selimbahan diti maya dat frekuensi tumanud dat kinenan sampopori ngaitisan watas kata nobon siam na padam 2.2 FM. Epa to tong pamagunan gisam pad agulampot dat internet kanu tumanod ka salimbahan iti mayat RTM click. Tantu na po iti ka salimbahan dat salimbahan mi tilombos mayat da FB am lagi hitin TikTok Sabah VFM V good. Edastro 830. Ambo kono po da tatuang bay nati kapisanan tatuang isan po labi-labi kumadi wagu na katanud do kasalimbahan iti haradatit kumaisan nagit katanud iti na kasalimbahan boros dusun ni Sabah VFM mga balut ako tatuang bay na gisam jam ko po dam 2 kitang atuang megalilan tako tikit tado ko limo harhat babayan miyampay da artis pengkuro po tatuang bay na auto ko kano da miyampay da artis tatuang bay na ti pengkuro po rohian ako da nagyari papailang ditit ruputan miti lombus mantad hila Dewan Sri Sulaman karait dot konset irama nurani kinoho to ko
1: kapisanangan tatong tabinay ko bayan diti hiti ako kago Dewan Sri Sulaman tuaran tuong dot bayan diti tabinay ko kiharo iti rehearsal concert

0: Poparangodo kayo sinding kalangadan pumulihis.ginawo.
1: Sinagawi, dahil kit sa Dr. Bino, kaya ko may hindi. Sina, mga sarapat orang ako sa sinding. Iman ko sinding Dr. Bino. Pretan do, jagat ng kate mo manaw. Sana pa dahil ito rohiyan, dahil mampot do sinding niti. Rohiyan dahil sumayaw. Kanan natin ko sa kawit sa sinding, kanan kumantara at samunan. Tiretan do, jagat, tinta do, mamanaw.

Om gumo atang balut dit makian da sinding makian ni sinding karahian dia lah. Pengkur apa gumo it out na tumboyo dit negara. Ita daw nakatali bom balanto ko da nakolud da tuwang bena nung it pakian na ko tuwang bena ako na kada ko kaos ka. Bampo gulo dila arahian ako da papailah da kayo ditit kapengatan tangus maning garud. E pinalabos ako pisan Meteorology Malaysia di jam kawalu limon na padam limo minit tatuang di tada bayna. Kagirat kuasa gisam da jam kaho padam isa tatuang. Ang kapengatan tangus maning garud diti kapampayad paguntok o pagun sabah ila na panga isandakan talupid om kinabatangan. Pengkura pahara dati awakon kinayanan di Morris Poris tatuang bayna. Nong harada kayo hipenrongaw dat hitihid FB, hitihid TikTok nga mana kayo pa ilangay at kayo ang datawan punang kayo na kayo ka. Bahang pagulo da suahon ko hot wakon na kayo. Tumano di tampinay dantom alasuk punang kudat ka daw. Lihisan kaya kayo mampay dua sinding pati lambus diti Hinonggo. Manta di Nolivian William om langadku di Fabian William.

0: Isa ay may lo. Megaldit, katutun ako kang kuda. Oh, i-Jenny pumagyelo di. Hi, Jenny.
1: Eh, Hana?
0: Hanggang pa kaya ano dito? Agayatan mo dito, beg no?
1: Mungayo ko labus po gun bo ti, haro karaja model na nuku.
0: Gya, gina-gina-gya no, model sa pamagunan, labus po gun.
1: Nakumbangan nasib. Iti na po nga mantat di tambalot wago ko internet. Pahinganda na di adhilo.
0: Ogo mo nagyat arasok tayo ito no?
1: Aw, nagibagya. Iti na di at akora iti dahot di. Luna patagayo lo nga it modeling agent sa nga no. Pagkiyawitan daw doho. Kadaw, rasok mantok dahot hilo. Kaloko, nanuan ako patusin limo na ribu ringgit.
0: Toy gya. Ito po, Toy. Kala na po naudutan ko. Sinilidat mo ko gawit dada.
2: Kung day dada?
0: Antangan, no? Panahakan na di ko yung bayat it internet. Naudutan ko dati. Kada o silid mo ko gawit dada, tay ko kalday dada. Pasan diti, mantad kementerian labus pagun.

Robert Singh iti haranat mo kung tambalot minong hot ti Robert Singh ijetrin minong hot isayot no ka isayot artista tong bayna ka ay sa artista ko tong bayna to binay elan ko dot ng obas ta kuno da tikit daw ko limo harat ababayan mi pe artist at tong bayna ay so idakoda saan po pasiko dakoda Tahir Steven, kabisanan tatuang kumadi at Tahir Steven, bampaguluanan ku dot polombus pasan no kapagulo, nakatod hitihid WhatsApp, kusung sa siyama pat siyam kusung turwalo, turwalo Manta DJ Sepp Patilo, kadaw kabisanan tatuang tadaw kalimoh DJ LP, Om Tabi pipabasan, no kabar no? Sanang-sanang tito pinay, posiko, tuminang hot dot kabar Sumuli pun depasan kembulutan Megali Julita Magret Lucy Doyo Maria Juhan Josie Mindong Ros Sugud Melia Sandakan Charles Serginon Datu Elizabeth Morris Julius Pansay Avitus John Moret Maris Moridim Gawis Acoy Taman Pasir Putih Tutaran Francis Bonio Narumbay Pita MM Suk Josh Mining Joseph Galumbo Patrick Antang Petrus Quintin Joakim Kubot, Florita Kinajil, Patricia Nicholas, Winnie Mingkong, Ingkam Satu, Rawisan Antampalut, Sabah BFM. Om lagi makikinang radio kalansanan ng ngalidas ngayon dari mo om yan lagi di Jeka kasi ko kalau mesti pasan ku boros dusun na senang kopi sa unhiti pemagunan ka tapat kapit ang binay oh kapisanan tatuong Justina makiunid sinding di Everitus Gungkit dato Everitus Gungkit tanak tembolog amin ko rupa asa pengulud tong bayan om balan toko domintong om pakiuludan toko mentok sa limbahan dat abontol ka Justina Bamki kesiwatan ke pondoh depat pasan mayak de WhatsApp id kusung isa siam apat siam kusung turwalu turwalu. Senudan kayo kombolutan kanta do kayo hombah pakinongo konod keselimbahan boros di dusun di Sabah FM. Tu aritan ko ngaran do kayo kanta do kayo. Ampo si ko izan pinapailang dot keselimbahan miti lombus maya TikTok to tuang bayno. Pagulo makin ang otok sinding Arhan ko pa lang ditit kabar hinambo dat hopod mo didikat ay sa kasagaan PTI am turu crew vessel manginsada na kayo nan tinahan so ay kami nanahan dalisin sanginan boat i operasi pinihupan Iko operasi bersepadu ops todak ipinendalan pintan na ditadaw ko dua kata talib di BKK kentalangan ditadaw bayna pinapailo dat operasi dila minaningkanan na kayo nan koyonon tindal om nagi kawaygan dat kakadayan tagayo dila operasi dila nanu dat pinapapanaw maya dat pihupan kopisan immigration agensi pagirat kuasa maritim Malaysia polis diraja Malaysia kopisan rahat Malaysia watas Sabah Sabah Marketing Corporation Sendiran Berhad SAFMA maya da operasi dila jaya menahan hapod tulun Filipina ketumbayan da pinapawonsaid kasalaan id siriban section onam bingkurung isa bingkurung si akta immigration hapodam siam lima hapodam siam palang nam hapodam talu om kain sanay dila tinahan pinata de depot immigration kota Kinabalu montok lang Patilambos Basin ding Patilambos diti montok na kayo suminway ginawa no manta di Roslyn Ginsua kaminsan tadaw minuli di Sisom Sampit

0: Limoh na minit sa ngadaw, dot mangintong, ampas sa ugwaig, dit pentimong ang milad papanak, dot nondoy idis, id sarili walay no. Pasauga no, tulang dila, mila maningalig niyawa paganakan no.
1: Tiyagah edis, tiyagah dengue.

0: Kami senang tetuang Patricia Steven, mantan kepayan. Man ko untang ayat pasan, pinata do kayo, maya do WhatsApp, pakita ko pasan mantan di Lucy Doyo. Adi Lucy Doyo, kami senang tetuang tadao ko lima kumadi adi JLP, masan ako paguloy apo, kumana lagi Julita Margaret, Julita Judith Helen, yung Julita Mbovo adila The Vanson Florence Boyjol. Lucia Tati Bibiro Sugu de Melagom Clarence Wong Narubai Pitah Loli Inggang Yubug Rosalyn Vitalis Maria Juhan Dimi Satur Inggam Satur Johnny Upin Abdul Malik Sintom Michael Leti dan Lambun Charles Lojinon Steven Nandui Marius Morudim Kalion Joseph Potilu George Gimbun Kampai Niki Ngeran Egi Samzet Mempe Pasan Kapisanan Tetuang Kumada Kayu To Insanan Pi Babasan Nampo Siko Abarakatan Kena Terima Mempe Paganakan DJ Kadi Lucy Doyo Ingkan Nagi Kumada Lucy Ama Insanan Tambalut Mugi Kina Ngo Abarakatan Tokot To Insanan Amuntok Doko Yui Masa Ipamanahon Babay Nati Tindalanan Dati Nakatagotan Mindalan Pusikaw na gito minamili ka sa limbahan to ko sa limbahan bros Dusunit sa Bob FM Muntok mga balut dat pamanahon na kayo Triska only Pusikaw amsahon ko kawaguhot Kung balutan hitihid FB O kita ko Champaka Biru Minad hiti na gito pangambalut Kapisanan tatuang Isan po Champaka Biru Masiyok di sinding kadi muna ka pangakwilan hamba ti sa sinding nakatalib na gaya Florita Lasubam Laurentius kapisanan tatuang na gaya kumadya lalo ko liwa yung san po manahak na tarhian tika like tika salimbahan miti lombos may FBM na gaya maya da TikTok muntok da itong akumbalutan ni Penrong o da radio hara dati it nakapunang kumot nakapunang tibong nakapunang kabog kawakon Ada ako po dap Ang mga rukonsarap pamato nga pimpos yung katalingo To sinding patila mo siti Sayaw sumandak rikos Manta di ready badang sutan At itindalanon di Mary Intiang
1: Kotingaligan perbengkan Mayad Dalian Kada pailango Numbur kotingaligan beng Kataluluan Numbur ti esino Kumad isaysay no po Pulgo san SMS te kapasan it media sosial manta dulun dit au otutunan. Rumutod da sikap kakwasaan bank muntok manalo perbankan internet nung guna na dulun suay ekaw no.

0: Lia, hina ka dua lai.
1: Oy, iti hakod ta hurti.
0: Patan akong ti bagas pamalapat ko po. Mantal pataman ko, magot patahakan ko dia. Kung seno no na po.
1: Oh, bangam na no. It pala si tik ko nga. Nay, nakanagiti.
0: Wah, agumugi ati winan sa ino ti. Dompet. Bakol nga itang kara. Alamis ha, tiwan sa ino. Magisasay, nagiti watik. Agumok kami milano kya. Iti dia nga alamis. Anong kutigya?
1: Alah, kada no. Ano ay lo? Di nan ginoo bagay sa nga nundo. Padagangan daw lato mo ka mati daw di.
0: Kada pa sinudagya daw.
1: Nakito, no bagay daw ino. Iti is... Iti isyo dit kanihab. Nung mumang ko, milo bagay tudukan ko yung mamansoy. Sanang bagay no?
0: Ala, malasan ako pa mimbalajar. Iti tunturo ko di. Pan ko, bagay lo tunturo no?
1: Amo aparo. Eh, kada na bagay haro au aparo itso ang ginawo.
0: Ba, na ba? Yadi, kada bagay ako tagad. Ruhay malumahing.

0: panudukan manginlay tinahan babarang lalabino takanon litorwide arumbak. Pakadahon isto ang kabanto sagit, suhut to siriba kapanginlay itraitan tindak balas kimia isto ang takanon. Suway ka ilo, ilo nga kanunagi mangantob kasunyan kulat ang bakteriyan mamamarumbak. Mamamagunod kitailan, mamamagunod akikit.
1: Microsleep tayo konserap taruhay, tayo katutak na po nga iso kantakan sa linaid pipira saat gisom talunah pa saat ham kawayawaya diti kapungunsob dat aw kanul mamuriman dat dariang tayo aw kapuriman dat taruhay. Sa kiragataguang kamegal diti lalabi na sera pa panaw dat kerita lalabi pa kapia papahampay jantara di tangagaya nga lumuslamusan dat mamansad iso lang dat managak siyadap to microsleep tayo konserap taruhay na po nga gagon om konsub kantakan dit aw asanang montok datan sendiri om nage tulun suai.

0: Ang po si Koko Madtang at ang balot nga we it pinapailang ka sa limbahan. Iti lang po sumaya at TikTok tatu ang bayan ako mo at ang balot it pinapailang tagit ako. Bayan at ti Jem. Siyam na po dami sa titik kusong. Okay. Like na timong. Apa si Koko Madagay kakalat manhak terhian. Harap papasan mantad tambalot kan akin ang hotoko papasan mantad tambalot tatuang bayan nanti kapaguluh mantad di sa iti
1: yoho ingam satur mantad bakilang ko tablod magano ko do kasiwatan da sumuli di pason di tambalot sa babi FM di laid nal ako na sulyan. Nagal di Lucidoyo, Yubog, Lorita Pinagil, Julita Magrit, Lonely Ingam, Narumbay Pita, Tampulan, Colion, Dimisator, Joseph Patilo, Josh Gimbon, Bagang Sagi, Pimpe Pason, Sanang Tatuong Tadaw Konom, DJ, Ponyo Day Sinding di Mary Intiang di Kada Ako Pintay Day, Kadidhara na Paingulod.
2: DJ, anong katuwang idea, DJ? Sana ko sa lang ka, DJ? Kaya ka tani wala, anong pwede pag-anakan, no? Gulo po. Mamasan ako kumadi ako na. Nakaidya rin ako, bit, mantay ko tamo rido. Kanoong daddy tawan ito ba, na daddy rin na masama. Makasari ang panakandahulat ang anak to. Kumana gede Joseph Botilo, Petrus Kuntin, Atitirit, Simpson, sa Pakidji, Akitampulan, Adul Malik, Sabin Saginday, Yagang Kamadang, Ito Mas, Kungi Liwani, Yabog, Manikagaraw ko. Dari, na pwede nga, kumadi di Jijirin Hilin, kandi nga epen, sana ko nasasana ko di Jijirin. Rere, nito na ay nakiredit ko di Jem. Magkano ko nang dadasinding di. Ano dyan, gandi lang tanak wago malangkap. Pangkapuan ko kumari, Simpson Jimiram, Yadul Malik. Rere, na di Jem.
0: Bapos ikaw, Jelina. Pinapata da pasan may adarolaw hitihid id nageti hitid WhatsApp ko sung isa siyam apat siyam kusong turuwalo turuwalo baham harap ah pira-pira pasan mandat tambalut nga kanak nang ngawata ko sinding diti sumandak kayangan sutanan dat kalang diodo mantadi Helen Joseph.

May kakal agarasti kita daw, mga raja karaja idualay na panghal dit kasudong. Muntok dit pa yung karaja itupis, asanong na po nga, mamanaw, bantad po narangan ko dit ako magtupis, mamanaw mga ikentin, mamadarap yung media karaja, nipanaw-panaw, mangulod file, teko, bo. Tumanut langkot kalidasan sa pangagunan WHO, hatus libo na hapod, gisom talo na hatus minit kaparagatan tinandat sa minggu na po nga kapangingkuri kasiwatan sumakit, mantat na kawasan kapasyon o alidas.

Mumang ko papadagang o mumang nagi o intutunan nunumanu padagang o RTM Sabano pili dit otopot. Iklan karait nunumanu padagang o milo orongaw do makikinongaw manikid timpu o manikid tadaw. Tatap alaku produk nu om nunu manu padagang nga copyright right. Romuto no, tupisor pemadagangan id piromutan. Aso walwalu, turu iso 2, tolu apat apat. Pokyo putan id numur iso iso iso 6, teko iso iso iso walu. Osiri bagatang, osinang om kosudong gatang.

ila na bira-bira sinding pamalihis sa tatuang mena. Ampos ikaw di Marlin Ogo, pinapailang kasalimbahan miti lamos diti mayat TikTok. Amato kapelaan na kayo, kasalimbahan dot boros dusun tikid tadaw. Kasalimbaw, mimpun da jam kasiam tatuang, gisam jam ko hapodom duha pitang tuang. Ang kaparanghan sinding-sinding tamod na pang katilambus, gisam jam ko iso da minsusuap. Maganda na kalikway. Bisan pa suahan ko kong balutan hiti hiti FB kita ki Josie Mindong saya po Julius wong imunah kapang kakalpod hiti hamba ni Maria Juhanti pasi ko Maria baham sinding da tahuri akan katahuri sinding pati lambus na po da kau ni kau ngasinding mantan di Jesty Alexius kasarahan pada

Awis na ang tutulong tubi na yung saan po kumada kayo. Ang mangusikaw ko kumada kayo. Mantada sa kodong na kayo. Minipun di jam ko. Siam. Isam dat jam ko pudam dua pitang atuang diti mentakti kasalimbahan tako. Kasalimbahan boros dusun it Sabah BFM. Ako dati aray tangaran na kayo. Tari sa isa datatuang bena. Ang aman ko na po kapang sikahan kumadit. Makinang ko maya radio. Maya da frequency. Maya da astro. Maya dot RTM click. Maya dot FB. Maya ditit Sabah BFM in TikTok. Noong haro kami din na kadala. Kadada kayo pasang at ginawa ka. Om sining tahuri na po na kauni ko ngalangadan di kakaupusan. Manta di Daniel Ronsoy. Pamalihis dati tensanan. Ang kalan sa nandat na lihis ko po ampus sa 3 jam. Hatus walon na pod minute pag yung bulutan to ko tatuang bayan. Ang talatang binay. Asan ang kadapan? Asan ang kapasikan na suwab? Na na po hamangan na kayo ang kalan sa nandat. Kotus da. Ang isang kapiruba kawagu habar katanto ko na da. Dami na mangon na po ampus timpo. Hinaw ko po damot. Mantada. El Pira Pilipinos. Bye-bye.

katutut kaki. Aun asaw pat mo yun ang umbolora ulundra media sosyal? Ang umbolora ulundra media sosyal to, abulang iwitra sa sangulon hino ra kinabalo huang rumuto. Ra media sosyal, ahimbi na mahunara rahurahu ika onsoy. Ika maratura ulun, ika puno ang lalatra ulun ra media sosyal, puno pagkano rahu onsoy batikin, ika puno amati. Ika limanantaka, rahurahu hino, amaratura ulun bokon. Itawoy intolang mabulis na ito.

0: Taxi kon.
1: Makatigo ako to jo.
2: Eh, amkali, kosan no?
1: Okay niyo. Indanganan nila ko.
2: Pai ko kulot. Pinuakan ng ako turing ako ngali aho pasukun to suang na tubo na buwakan.
1: Inimansan ko niyo, Ming. Topot to po ngay.
2: Ang tupo raho no beng nil riyon?
1: Ah, nakita kilora numbur account ko no. Ama no numbur kat kredit ko to.
2: Eh, kulot pai ko. Beng, ikah kita kelalero maklumat takam buwakin no riyon.
1: Oh, jadi mo, alatan bukulan ti ah.
2: Tinakan mo naki maklumat muliri silo.
1: Kapio, ka, makarak ko numbur ikon kulik aku. Menelepon nila liya sa gulik ko no.
2: Nonsoy na yak kulut. Sino pa yung doon nalipon riyo na kita kram maklumat takon bayang mo no? Taliponin mo telepon no BNM Teleling sa 3008-8465. Kapamilay ralaman web no bayang nagara Malaysia ra www.bnm.gov.my. Paikaloy kalaraw, putatun mea kahayam. Aswang ahihiyang ko rin no to. Sino-sino te kakal nila ang ambi? Nakalap ratangguang nusin no hiyano, utang kat kredit no hiyano, sino case record no hiyano, eh, nansalinut yak.
1: Oh, iyo kan?

0: Lahan min kikit winakas lotilik idamin. Makang lotilik koiso sumbu. Bisa kon sumbu idhivang di augunon. Kiva tuhun mo bos da o sikap ombak o sumbu nung sa saubegiton om pisakon. Iso lahan da umivad mantad antakan itinapo nga putuntun kotulan sanjam.
1: Kotulan sanjam?
0: Oo, nung aw mo maguno da hivang na kumoy dasom sanjam, nga pisakon na po'y sumbu. Nung akwang mantad sanjam, nga pohagos on pangikit. Makang lotilik koduvo. Kaban poposagit. Kadada sa saubing o kaban o tatangob do kaban popoposagit. Nung magano ko do babalang do idsuang kaban popoposagit nga palanon do tababasi mo'y daaw sa saw magukab do tatangob daw dino. Sa saubing o kaban o tatangob daw dino kapapahabus do sinogit idsuang om kapapang kavas na hinasu do kaban popoposagit. Kapapang kavas na giti do binagat kalaja do kaban popoposagit no kamoy. Makang lotilik kotohu. Popoposagit tangus. Patuntun sinagit na popoposagit tangus dahil lubang apadam 4 degree Celsius gisom lubang apadam 6 degree Celsius no po. Aw tagal apayndaman sinagit gisom apadam 6 degree Celsius. Kaya kanangko dahil tikid iso degree Celsius ipinatanto dahil makang popoposagit tangus ikotun no po nga miyaga no po na papayng kavas kapamagunan binakas lotilik gisom apod piatus. Lati dino, hobi sinibo o sinagit ipinatanto, hobi kinavas ka pamugunan binakas lotilik. Bakang lotilik kaapat. Kili lotilik. Lahan daming gikit binakas lotilik, sanyan so mamuguno do kili lotilik. Kwaiso, patuntuan no, do painponu o kili dino, paguhuy do pahosuon. Kahasu po o vaig dino, o paswangon no, doid palas. Iti paintanto no, do kapangingkuang do asasaw mamuguno do kili lotilik. Ha? Sangyan da kano tako mungoang da ko pamagunan binakas lotilik bin lotilik tako nga akuang balanja tikid buhan nga akuang om kiva da hobi usin da popion. Iso abal di tapasi, konek?

0: Gahong, di ka ba bago bo? Minanalifon na beng dago. Kiva ka kakabahingkangan. Nakatigog so.
1: Daddy?
0: Nga, okay na di bo. Nakadandizi ho da manuhong dago.
1: Kada ka makadung gahong. Nadungan ko na dati dino. Ako kongaw di abaldi. O gumu ko panipuan babay na diti. O gumu na inadungan.
0: Eh, nasayzo ko na nga vi gahong. O topot mo nga vi eh.
1: Ano ka kabinos inabeng?
0: Makiano siya ho na kapayahan account ko. O na ginumbol card credit.
1: Di ahong kaya ko tay. Aoya beng suka suka makiano kapayahan to sa sandi. Manipuin no.
0: Daddy, paing ko di.
1: Nakataak no kapayahan no. May gadi pinakiano di ho.
0: Oh, ako po. Patakon ko ito to, Vikang ko, to ako on dom minumbul akaun ko.
1: Vasi na yung nagahong. Suvay ta daw, sangyan ko tayo mo ko dohoho maza telepon miya gadi no. Telepon na no BNM. Teliling, iso, tohu aiso-aiso, vahu-vahu, himo apat onom himo. May daaw ko sisigo ginavo, biyon vago id hazagan beng nagara Malaysia. I www.bnm.gov.my. Iki guna na po nga kada ko tigavo. Potodon tutulus pamahavan. O gumu iming hahasuda bahay na diti. Nakahantay ko kakado ba usim mitunoy. Nakautang ko dokad credit no. Kiwa na antakantay case ikut no. Hih, mo gun samang na po.

Ta anda ka nota daw ini ba patatangkap binon na tikid ton da antok ka dubang padamduba buhan ka apat sa bagi hang mamagatang papayin buhay tanggungan ang papayin kawas to pipimanan da ita tangatuhun nga vi da mintamong ini ba ang kinizanan pasahi. Nakapamusaw tako nang ko da kigampit ako pa sa zantakom yan kay ini ba? Kaya ako nang kulahan nga vi mangumahig ini ba tako? Lahan nga vi dino na po nga? Pagavit na rabakusan di sa nyan da mamuhi? Bisa ko nalatilik nung aw gunon? Ubasanay da papanaw ta huar, mongin kuang mamaguno mahik o manodo mahik, agumo asul sandat o yung kikitan toko, mantad o punso. Ming singiho ang sakadunga pamukubunan maza organik, guno na pinakas ang kakamot panutud o tabavasi, kada ubato asul diti. Papapanaw na da project nga bi tay ababazan kitema kinezonan pusayhi idahamin, kinezonan kalaja ang kinezonan pamukuminan. Pasagitan hamin ta ko miyang pay aba, miyang pay mananom kazu id pasohi hamin. Pumuhin na nabakang kahubusan kinezonon. Suway ko kano ta ko ming kikit, mano ko dong nagiino da ekonomi kinezonon o mangingkwang kapahubusan karbon sa bapad sa kazan bakang i osadu. Kwangon tay tingkod na mamaguno bakang gunon ang patamon. Gunon na vibe miyang pay aba to ino na panga sandad i muang kwang. Pumahina da bakang o suaw kinezonan pusahi i na kay magon. Asil nga abiliti kano mangingkwang vaza kumadad kinezonan pusahi.

Mamuhan o pusok, to'y stress niyang pay aba. O pusok pumusaban na po nga opyo manan na tinan, pumumusaw na kumarit o nunaw po kasimbanon. Tanda nga wi na o pusok, na indaman o zan, o luahan tuhu, o binhodong, o bintubongom, aw o bohong o todok, aw o god na makan, koy man i osiyaw. No kuo tu o pusok ko, kumasandi na indaman kinabas o kahansanan. Paganakan, kubahigangan na ipisasaban, kusinan o kinatakan di paguhu. Pakalajan, na indaman o kumukalajan, ay sa pitunudan niyang paitambahot kalajan. Songyan humodong ko, ono itapatot damano. Tumonong, mamuabota homahom o sanadan na pupuhombus. Itutunay ng tadonon kadangan no, nung aw kakano mangantok do ko zuzubo. Pasi nagi na magidu manangkibos niyang paipaganakan to'y tambahot. Tanuda na kalalahan na liti, manang katahuan, mamuwa tawawasi, pato nang ang pamusaban, sumambayan, mundong ang makipugus, makinangot music, manginto amis, mangusak tinan, o mamusaw di tangawasi.

0: sinigaan ko, okay?
1: So ipanawsin man mamabun.
0: Kang sinigaan ko, okay?
2: Kanaw sumazaw to ko ay no.
3: Pagkirao, kasalibaan Boss Karazan, tikid taraw. Jam ka patahopan minit, gisom jam kasizam daw masubab.
4: No ikot, Vinasi.
5: No ikot, Vinasi.

0: Nombo na ba'y tahong niti? Dandi daw jam ko podcam. Jam ko piyo na niti.
1: Oo, oh, bo. Ka, pwede ko niya. Bono dito na minda na jam ko po do niti. Nung noyhan ko na may gadit ihinay, mugot na ginamamaguno zodok lita sundi, dati.
2: Siyaw! Ay, siyaw na diyozo. Ahad ko na minindad.
0: Isiyaw niti ahong. Jam ko si Sam taong apad minit pa si kayo minandad diyaw na iti.
1: Oo, bo. Isiyaw na giminapos na minandad ako na mamanaw ka, no? Nung noyhan na gaya daw sunod ko, mugot na ginamamaguno si kayo kulita sundi.
2: Kada ko hodong, bo. Nabobo hodo kulita, itindahan nun diti, no?
0: Miaga ko... Ay, hada obo, na pa italunalo ni Timpo diti. Subay ta daw, sumikap na magiging mamanaw.
2: Koy ho ko no, agamu ko sa kinoma ako de damin. Mamanaw sa nadaakan to, limino vagutizan. Moy di vaguid pagagawasan. Kapungo di?
1: Ano vagu? Agamu na ko sa pangimbahasan no. Ba, ano vaguin na no? Ano no, mamanaw to ko no. Nambanan to ko no diti. Subay ta daw, nung dumandi, mo siti tuhukon na bagya.

Ya, kapivosian daw suvab kumada dia su tupnay ko nga vi. Oh, ma kapivosian daw, makinungo bago diti kasemba na to ko. Dong suvab bay no, dong suvab tadaw ko nom ko, vahu, diti buhan ka vahu. Luvong ay bud, luvong apadam onom. Dari, minggo no, ahansan avasi, dato pimanan tadaw bay no. Alam, naguvang ano no po, at papanasan kyo. Ano no pada, ato guvang dato ko da bay no, ato maimon pada. Do, kapapon si ko da ginawa dato ko. Ito may kong avit mo yung busta ko do mohi sa ginawa pagkuhi ay kototim po nakangan dito sa balad pagun do jam ko onom tohong pod minute lo nga subab dari ka na mo mohi sa ginawa mo pasan mo hoing ka ni Judith Onkino.

Yeah, hazom no ngau da tako di babai no di hazom tadi Charles Loginon hangadon do tambahut. Ya ingkan do bagias ngian do ahaid aw nak pergi sosomo mian pai do tambahut ngapain tantu no pada hangadon. Dari hansan do kitimpu oni kitimpu do mogi sosomo mian pai do tambahut ngavi. Tapi ko ngavi do bai no jam konom vau minit do dong sebab dan pagun tako tu mian bus tako vago mohi seginavo. Lahan ko posisyon ku kadi Lucy Lidwis menuhuk batas peginavan kadi Terry Ahting. Kesaimban bos kedasan, nekot winasi, oswau temaimo.

Yeah, ako ang tinamod ko kadi Betty G. Paul. Dari ba naman kinungo to ko do hoso duvo hoso pagway ay gato timpo na kangan niyo sa balid pagun. Kapag ho kakampungan ko kadi Esther Clement Tubong om auso paduli kali Nelly Alfred.

0: 明日は会うと思います。
1: Jam ko, anom tongo pod minute ng suwabit pagunta ko, itinot sa Sabah VFM, kasahimbahan Boss Kadazan.

0: Kapivasyan tabi Malaysia Madani. Baina kinangod na di Diyos itabal, idpagun, pambusan ko iso i Johanna Joseph Lokupi. Kapag huna pang atuhudabal, pinatod muhi o tinantahu po pulis id kampung diho to sa sandi. O padam duvo kontena kiswang tonsi pinakadaw na gamu id ops ribat sa panggar. Abal, poin panu. Kalaja pamazazakan montok panaisukan kuma tahu pu pulis i minudupagun sabab no donon to kalon lotilik i dahabu citizen pulis Western Beaufort no pongono om nakatonda no miampai novit o tinan deho dino kuma id kampung deho to sosondi to tahu tinan dino novit huminabus mantad kopisan pangusapan forensic bogisan forensic pathology hamin pangusapan Queen Elizabeth di jam ko duvo himong perom duvo minit di minsa sedap kaniab. Hobi atus puvan polis tuminanod pinakazan itinimungan gerakan udara PDRM i Tanjung Aru montok pinapatod tinan di Corporal Chiu Tek Siong i Sarawak. Namotiho tinan di Lance Corporal Muhammad Nur Hafiz Ibrahim o mi Lance Corporal Muhammad Raimi Isma Ruby Novit in Mosagit Hongkod Upis Police Contingent IPK Sabah Montok Sambayang Opongo Asar. Di kampungo dino, duduvo tinan pinatod idgana tutupon kapal sa pamugunan id Kota Kinabalu. Paguhuy, pinatuhod kuma id Kelantan om Terengganu minamaguno katuhudan sa sumangod tawan di Raja Malaysia. Namot dino pagandadan duduvo mohoing di Lance Corporal Muhammad Raimi Isma Ruby. Montok manay mo kauhian daw do sumuti id kampung kahim pupusan Wuhan diti aw nadampatan sangyan minidupagun o pu pulisino dad kinantakan kahigganan diho. Diyontok katubungay nakapabalan na boss di mohoing kusay daw i Isma Ruby Ismail. Nakatay mo isido do abal kapopoyad dino masa pamahavan telepon mantad kinuvangan di tongotiyagak. Minabo si Isma Ruby ipaing kalaja sa bagi pakakalaja to mod no po tanak kaduvo mantad toho magyab pinay dino tumimpun kalaja id citizen police western diyon takbuhan ko si Zam duvong ibu duvong permapat om nakauhi di Tovino id kampung untuk timpu kondangan di Wuhan ko iso nakatahib. Nakakabnogi itong otoyagak do momuaboy miyampay sanguhun tondu tuhun Sabah inay tutunan daw do taon dumonto. Tinan di tanak daw hinobong id tana pamahabangan Islam Felda Kerteh 2 id Dungun Terengganu. Apadam duvo kontena kiswang daging tayton si pinakadaw na gamu doid ops ribat sa panggar ipinapanaw do agency kapadtahaban om komohigan pibohitan Malaysia idlolokiton sa panggar Kota Kinabalu. Kalaja ipinatimpun mantad po di kapadam si Zambuhan Kohimo duvong ngaybu duvong apadam onom diho asil pisakadasan mantad kopisan custom di Raja Malaysia kopisan kahidasan Pogun Sabah kopisan katainan veterinar Sabah ombogisan manguasa lolokiton. Minabo si Huguan Agency kapadtahaban ng Pumuhigan Pivohitan Malaysia AKPS CP Datuk Sri Muhammad Shuhaili Muhammad Zain operam duvo kontena kisuang tonsi manuk om Vogok Pinakodaw mantad pagunsina om Hong Kong kivinagat tahungatus apat nga padong vahu ngay bu kilogram diho kihogo kikila tahu titik apat lisong linggit. Nakapanaw o kapamagomuvan diho sangyanayhan dobogisan AKPS kontena inovit suminuang it Sabah masa kapoy maganan iaw oizo miyampay kapanagahan kaswangan takanon pinakodaw mantad pogun diho do kapulintan pogun Sabah. Pinapanaw o pamulisan di kapangot timpu tohongo padtadaw ontak ko padamunom Wuhan katu duvangay bu duvang padamunom ipinatak kumasangano montak kapoy maganan kinapupuson miyampay aiso nununo kapayhan pinasago. Nabos disido, inodad kapabalan id Kota Kinabalu. Kapamanan padsakazan tangavagat ikapanak ginuzu monihombus miyampay ayman vaigdat. Nayhan sabagi voko nontodonon kinumbakan sunsuzon id lahan likas Kota Kinabalu. Minabawas si Kumodovo Vazon Montili, isida panagi Montili Kalaja Tagaso om Utility Sabah, Datu Sri Panglima Dr. Joaquim Gunsalam. Diyan to kakal po, lolokiton kota kinabalu, papapanaw kapagatan id kinaiso na nakamoy, Vazan dino monay mo padsakazan tangavagat di takavas gisom kapanak ginuso monihambus kumasunsuzon. Subay ko vasa vaig dat ikapanak kumbakan kuma bossi sunsuzon diho doy timpo sumusut. Na boss isiday na diyan to katubungay da RTM id kota Kinabalu. Tumano di Dato Joaquim kapanadaan sunsuzon di otogoy aw papanaon id timpo diti tumamaso na kapalintan papatanto kapanadaan project kapahaban lahan id tahibon ang nakamoy.
1: Kakal ko po, makinangaw abal id pogun.
0: Abal na paditinga sumuhimbo mantad Saba VFM kasahimban Bos Kadasan. Kahantasan ay sa pihavanan sa bagi polosidon Polosidin, Pati Bersatu Sabah PBS. Papakita katumbasan ang piupakatan po pati kumakapamuanan takavas pati. Minabos si Polosidin daw, Datu Sri Dr. Joaquim Gunsalam, hogoon di si do katumbasan ni pinatak dohan sanon ngavi o migisom do papapanaw kalajadino miampay paimpanu tanggungan. Nabos di si Dino diantok minangomi kinapamihian mahik sa bagi Polosidin PBS ay sa huminavan. Montok timpu duvang aibu duvang padamanom gisom duvang aibu duvang padam sisam kadisidok hantasan pati mozo kuma pisakadasan sa vyabibuan. Ompu pati idnasatan lan om songavian kapamuanan PBS montok papawakas tinimungan. Pinatsoto nogi di Datu Joaquim, Hisab PBS, tumihambus miyampay gabungan Rakyat Sabah GRS, montok papatanto diti kadangan politik, miyampay papatihambus palan katundan montok kapagkangan tuhun Sabah. Ababazan popobu kaganan balajalan tihambuson da papapantod, maza kapoy maganan kantasan tavasi susumikul, papoyin kavas ning kokoton kapapanaay pangan konom takavas, miyampay kahaban kaswangan panginabasan takavas. Minabos si Montili, idkopisan huguan Montili, Sabaom Sarawak, isidaw panogi po paliman spanggar, Datu Mustafa Sakmud. Ababasan kapamagaan susumikul tangavasi nangasan STPM, paliman sa panggar isumuang taon kaapat montok taon iti nakapapakito kinayin kabasan Kosovo panginabasan susumikul. Kinahantasan SMK Agama Kota Kinabalu minamohadi susumikul tawasi nangasan STPM idnazatan kabansaan nakapapakito nogi asil pisakadasan sa viabibogisan montok papabu balajalan. Nabos si Datu Mustafa ino di Kapongo pinapapanaw ababasan kapamagaan susumikul tawasi nangasan madani STPM id Kota Kinabalu. Id timpo panogi diho tihambuson dok palintan madani papahab kaswangan panginabasan takavas maza sakaday PTPTN kuma susumikul mantad paganakan B4 ngopod ikasudong id sibo kalalahano ikase. Daid ning kakaton suvay, pinapoy ho i Datu Mustafa, soy hiyon paimpanu do kapalintan non tadonon kinatontuan pipia pamihian tanini PRK kavavagu diti. Hang di ho montok papapantod kapatondaan managuvang pamihian tagazo PRU Mikot. Pinaintahang disido pipia panahian timpunon nakapanaw no, ang papakito kolalaho mangungundi bay no kapanak katontuan hobi ginazo piyagahon gontob nangasan kapalintan. Mantan no diho kiguno ko so iho doon wan pagintangan tu nangasan kapalintan dahil bogisan ekonomi om kapanay naan o kita okon ko dodison kapanimbangan tagaso sa bogisan diti mangungundi. Tinay mo do kapalintan kinatontuan nangasan PRK na kamoy miyampay paingukab o minggisom papabasi sontob kinamungkangan ino kito. Kampay na papatanto diti kapahambusan ko tulan o makasakadazan tahuod kapalintaan kumatuhon ginumuan di hobi kivaza. Asil mantad na nga saan diho do dizon panonsunudan montok papapantod pingisaman o kapatondaan do kapalintaan doid koikatan pamihian tagaso dumonto. Kapangosuvan saba bersalawat dufungay bu dufunga padam onom insan pavago pinapakito o RTM saba pingisaman daw do papabakas suang kapasahimban tumanod kalalahan o Islam imanon tuduk papabasi kolalaho om popiso tuhun ginumuan. Program inazu do saba FM dino nakapanimong kikilahimo ngay butuhun Islam id hintun Sri Sulaman Tuaran Masa kapakitanan ababasan boboson ugama, kapahumbusan tanong sira Rasulullah, hoso kapasaan om teknologi visual mamaguno kabahan tinodo AI. Ababasan ni nakatonda kapointutunan di Professor Dato Dr. Muhammad Izar Arif Muhammad Kasim, om Ustaz Rafai Mad Energy. Subay kapakitanan point Pembida mantan tinimungan nasyid UNIC. Saba bersalawat okon ko sababa hivang memyumon salawat om sirah Rasulullah. Nga papagyot penitan sangyan kapanimung tuhun kinumuan magisusubay gontob umul doid ko suvo di otonong. Mantad no diho ahansan ababasan miyaga diho otihombus ada di impon paposinda kaginavan. Kuma Rasulullah miyampay papapantod pisampuvan umah. Id pamupusan kinango suwagoy tituhod abal. Pinatod muhi o tinantohu pu pulis id kampung diho tososandi. Opadam duvo kontena kiswang tonsi pinakodaw nagamu id ops ribat sa panggar. Ingkakanit abal mantad sabah VFM, abal na baditingan nuhu di Sharon Raymond, mantad bogisan Brita Ihwal Samasa, om pinadahin net bos kanasan di Richard Sailian. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, kopi pasian.

tapi nih kau ngavi kivariti duvo kapayhan song hamin i notay mo regay kapayhan song hamin kapaguhu nambit regay mantadi Wolfram Kamijan damantad kampung Hungab Pinampang papayho dominido pagun i Alexander Dexter Lee di jam kompromiso duvo ngapadam ono minute long suvab di Konyab tadaw kahimo katu di tibuhan kawahu dadayho idhamin pangusapan Queen Elizabeth Iso kota Kinabalu mantadno kaya daniti do manu di papayho di Chloe Jaquizel J. Moin id Puchong Kuala Lumpur om insanan tabinay Wallis om kinuvangan no gingawi do id sadu om id samok tuwasok ko natinan di tangotiyagak Alexander Dexter Lee do ontok tadaw suvab tadaw minggu kasizam di tibuhan kawahu do jam ko padamiso dong suvab id kahabangan pudu kampung Dungkahang Pinampang moy do atohinasan kasadya susugutoku kapayhan song hamin na paniting ang nambit agay manta di Wolfram Kamijan damatad kampung Hungab Pinampang papayho do minirupagun i Alexander Dexter Lee di jam kompromiso duvong apanamano minit long suvab di Konyab tadaw kahimo katu di tibuhan kawahu dadayho idhamin pungusapan Queen Elizabeth Iso kota Kinabalu mantad no kayadan niti do manu di papayho di Chloe Jaquizel J. Moin id Puchong Kuala Lumpur om insanan tabinay Wallis om kinuvangan no gingavi doid sadu om id samok tuhasako notinan di tangotiyagak Alexander Dexter Lee do ontok tadaw suvab tadaw minggu kosizam di tibuhan kawahu do jam kompromiso dong suvab id kahabangan pudu kampung Dungkahang Pinampang

Pason ko yadan mantadagay doy Saba VFM kasayimban bukos kadasan kuma do paganakan inotong kisadan do sanghun di kaupusan di ho di hansan avakas o ginawa tumugwang timpo ko yadan diti siyono mantadagay.

Manta ko pa yan ni Sutem ni kong afirma na jam ko nom himo pero mapat minute dong sa update pagutok ko. Kanong mo kinangod ho so, also osong hunan kadi sukilin ating juicy min.

Michael Fu, no? Ngunit ako, di babay no, litip na kong avi. Ari, tumiyong mas wag takong mohi, sige na, vom, o gumu, na to binay, da pinapubuso, da hoso, ng avi. O, pakinunisan niya ho, aha, dari, Hansan daw avi ko po ni hoso nga avi kinusan niya so di kyo man na pa din supporto daw ano hoso o misay huminoso itaponsol na po nga hoso itbo it boss kadasan o pakinuan niya so di tadi kinaman ko daw po po ni nung osivatan ng avi to o gumo at pinay masaday daw WhatsApp masaday TikTok masaday Facebook nga kiba nagimimihi daw hoso kyo bahama tumiyang busto ko, doy dabab ko sa himbaan dito ko diti, tapinay ko nga vi, katuhadan, kumatabi na hindi katatano dati, do makinungo do ko sa himbaan dito ko, adong subab tadaw ko anam diti, kiva, nigi natin di po ni sana, poli di awam gu, hinabago huminuvi matiw ko, tiyo bago takod, makinungo do ko sa nga vi, ko ni doong subab diti, nadi na, katuhadan kumaday di asu, makumatabi na hindi, kiva dati ang ngason, tadaw bay no, so do dati panaon tu tadaw kondangan pogi gya do tadaw bainom nagi suvab kivay dati do ongoson mo miyombo miyampay do paginakan hano hansan do tamay mo id komohigan singyan papapanaw do kulita ang tamay mo pada do katanod ko tulan id talunalun. Dari tumi ko nga vi mitya hoso ongo do toko do maino hoso mentadi Felix Don hangadku sutanan do hoso di Rita Mojilis kanau mugad kasaiman bos kadasan nekat vinasi aswaw tamay mo nga kinawa pahay toko ite ya.

Ya katapian tadau zu tagazo kadi datu Pat Michael. Jadi kumato binengafi menandak do tadau pisa savan tadau baino konsikan kumade dia zu katapian ng konsikan nandak tadau pisa savan. Dari Hansan Davasi, Gisom, sa umul numpasan kamay di sa piud sukud gisom no do it kohingan bahom tapi ko ngavi katawadan kuma di tapne ngavi mamaso po may pa dagod kasi imba na tako niti ongo nagi masado Facebook do sa Babe FM masado TikTok do sa Babe FM o kita miti hambus Taiko Mazad Astro Vahutu Aiso Akivano di kasimba na tako diti Mazad Astro Vahutu Aiso nakuguhi na di Mazad RTM Click dari inko na palahan yung sumkinang oras kasimba na tako diti Ahansan do niti hi sa ginhava di sumkinang oras sa mga biko ni tadaw bayno baham itya pason na ikot ginumo da pason maghihusi-husi da pason dahil Facebook da sa Babe FM katawadan kumada di so inako kasupan ko kyo Ipol Eric kapiwasyan ng suvab kada Ipol iti Hansan do avasi ko hidasan tamay mo blakat ta si ma kumada paganakan unagi kyo ka katawadan Ipol Eric ingka naging kumada at tambahot nga vi tabi na yung nga vi makikinawa ko sa imbahan boss kadasan isa bagiti kapibos yan nung suvab o sikap na gini minsavat nga vi na kapag maghihusi the person nga vi tabi na yung iti katawadan kumada diyoso Charles Loginon kapibos yan nung suvab Dolph Peter Dol kapibos yan na gini nung suvab kumada diyo Nancy Lian Ami Elizabeth Beth Florita Losobom Florentius Laurentius Sevago kapibasyan ng suvab kadi Charles Loginon niti kumado to yung sanan na tabinay tambahot sa Babe FM FB o makikinango nga vi sa Babe FM kaw sa himbaan boss kadalsan na ikat binasi si Oswaw tamay mo pibabasan ang katawadan kadi Charles Loginon tadi masado WhatsApp do sa Babe FM na po kapi po siya nung suvab Helen Yong Shalom kapi po siya nung suvab kadi Helen Yong diti dapat kyo kaguman di ho do mo kyo ni do hoso tadaw ko nang parigya kyo Marius Morudim kapi po siya kan tabi pibasan do nga suvab tadaw ko nang kadi Marius Morudim diti mamason mo kyo ni do hoso mo kyo ni do hoso nagiti kaguman di ho mo kyo ni do hoso nga ayun na aki naman ko do popo ni do hoso po kyo ni sandiyo su dinono kivano pa di aw ko ni aw ko hombus o hoso I pakiuni sanda tadaw baino nga hansan aw kukuha santo na ikot ginumu di ho do mo kyo ni do hoso di tinga o ikot po jam ko tu tong pan minute dong subabom ko ni ku nagikya baam tiya hoso kanu makinong mamuhi sa ginavo Kennedy Galban o giot da ginavo nu

Ya, tapi kung avi manangot ako sa mga di mo rin kinchaw kinofangan ko. Oh my God, jam ka to, tong pad minute ang sabab. Kauni ko, hoso nga vi Pinokya no dia so. Nga mi katamay mo ako ito na nga. To, oh, gumo, amin na kya no, na kya ni do hoso. Tarabay na, dadi ay sa dati do, timpo do, mama, mangait nga vi na nga. Dia so kya, dadi man ko na poponi sa hoso nga vi i Pinokya ni, Pokya ni san dia so di. Dadi ang dadon na pa dia so, ikot timpo. Aw na hide man tatbay na. No?

Ya, tapi kau ngavi tahu hozo pihi dah tapi nang ngavi no audio zo di ba mai no di. Dari kepi pesian insan pak kemari dia zo dari nombor kono pak tanut mungkin ngau dok semba no tako dong sebab diti. Dari mega tiket hale tada kono mentah jam ka tu tong 4 minit dong sebab gisam jam ka bahu tong 4 minit dong sebab tempoh do poponi zo do hozo pihi ngavi dah tapi nai do tada di bai no kia. Ada di tahu bagu hozo koni ku pihi dah tapi nai ngavi. Kahangadan so mulumul kadi sira pitagom sutanon do isay ma iho hahangay kadi Edmund Agustin Tyrin Iziel Kopusan kadi Elsibius Lojungin.